kwa mula Fifia, fike jume sa koye Obe mia fo, mire mongwa mingyo Obe mia nyaze to mire nya obwa mucho Obe ne jene sa beto kwa mula nyo Fifia, fike jume sa koye Fike jume sa koye